Rimo rubva kha Tension Soul Molly, rabidzo pfi Butshilo kini, DJ Promatic na Dendo Fail over na kha rimbo. Zwo zwino sports update ndi apiyo na kodana kha mbeso kha lifasi la zwa mitambo. Karimbo dzi thoma lifasi la zwa mitambo nga lavhelesa vhatambi vha bola ya Afrika Tshipembe vhane zwa zwino vha khou imelela shango mashangoni a nnḓa, u fana na mutambi ane a khou vo nangiwa sikale kale nga timu ya Chicago Fire ndi Mbekezile Mbokazi. Ndi ane Mbokazi o ḓiwana tshi khou nangiwa vha tshipiḓa tsha filimu kana short filimu e ḓiwana i khou bviswa nga timu ya Chicago Fire, ine kha heneyo filimu o dovha hafhu vha ḓiwana tshi khou panga na Puso Dijane ane kana vha khou ri kha ino mbekamushumo ine vha vha nayo ndi yo vhona uri vha ise phanḓa na u tikedza bola kha dzhango la Afrika kati vhona nenge mashango ḓavha. Timu ya Chicago ndi ine ya khou ralesha phanḓa na shuma zwavhuḓi na vhasuwana vhene vha nahone vho lavhelesa kha ḽa uri vha shume zwavhuḓi na kha mitambo i tevhelaho. Zwa zwino hu na fulo ḽine ya khou nangiwa timu ya khwinesa ine ya nga ḓiwana i khou tamba zwine na Mbokazi o kwela kha vhathu vhane nga ḓiwana tshi khou nangwa zwa konadzea a wana votu nnzhi zwi amba fhedzi u ḓo tamba kha timu ine na Leon Messi a nga vha khayo. Ri tshi pfukela phanḓa ri khou ḓa kha timu ine ya Kaizer Chiefs ine nda khou wana mulindabuno wa timu ya Kaizer Chiefs ndi Brandon Peters. Ndi ane a vha na clean sheet dzo no swika 15 kha heno khala ṅwaha swika zwino nga mura muso wana clean sheet kha mutambo timu ya Kaizer Chiefs ḓiwane khou fana maanḓa na AmaZulu ndi kha mitambo ya Betway Premiership vhege ine yo fhelaho nga Mugivhela fhaḽa Moses Mabhida Stadium. Zwa zwino u tou vha murahu fhedzi nga clean sheet nthihi kha Ntumeleng Khune we a ḓiwana a tshi khou rovha rekhodo yeneyi kha timu ya Kaizer Chiefs nga ṅwaha wa kana nga khalaṅwaha ya 2017-2018. Peterson ndi ane a khou ṱoḓa fhedzi u ḓiwana a tshi khou isa phanḓa na u engedza dzi clean sheet dzawe. Kha ri gomedze ḽifhasi ḽa zwa mitambo ngo lavhelesa sa timu ya Amajimbos ya ḽino ḽa Afrika Tshipembe vhane navho vha khou isa phanḓa na shuma zwavhuḓi ndi kha mitambo ya 2026 Under 17 AFCON. Ndi nga murahu musi madekwana na musi vha ḓo ḓiwana tshi khou livha na tshivhaṱuwo na timu ine ya vha ya Ghana ndi kha mitambo ya group stages yo fhisela. Arali nangoho timu ya ḽa Afrika Tshipembe ya shuma zwavhuḓi kha mitambo yeneyi zwi amba fhedzi ra ḓo khwalifaya u ya kha luṱa lu tevhelaho lwa mitambo ya FIFA Under 17 World Cup hangei kha ḽa Qatar. Nahone vho dovha hafhu vha ḓiwana tshi khou wana na vhuimo ndi kha AFCON knockout stage. Ndi ane ya ḽifhasi ḽa zwa mitambo na ni fararone kha no mathaba mudzanyo nga Ezekiel Mangwe zwine zwino ishtwita hafu bva kha warene vha ya vhuṱanu na tshidzathoho zwa nga minute miṱanu fhedzi ndo bva tshoṱhe kha warene vha ya vhuṱanu. Nṋe ndi Fhiru Funa na Musinga Labraru kha ino mbekamushumo ya Choice FM Drive inyu ni khou ngwana ndi kha www.choicefmsa.co.za kana ngwana ndi kha 101.1 songo ngo downloada Choice FM app ina heyo Choice FM i ḓo ni thusa ndi nga fha kha phone yanu o PC yanu. Yes, Mandara Zuma Fene Kulwane ya Mamelodi Sundowns warambilu nga tshanḓa swika zwino. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha